0: Magkasama tayo. Kakayanin natin. Isang pamilya tayo dito.
1: Panalangin. Penitensya. Ito ang inyong sandata. Labanan niyo ang kasalanan.
2: Talikod ng mga anino. Bumubulo.
1: ¿Qué estás escondiendo?
3: ¡Kamusta ang mga halimaw!
4: October 31, 2025.
5: Ano ba tungkol na?
2: Ano yung nangyayari? Bakit talaga gusto patayin lahat? Nakapasok ka, Diablo!
5: Anong kulto? Anong bahol?
4: Kayang-kaya natin labanan sa balat ng mga aswang.
5: Kalokohan.
6: Patay ka ba, kuya?
7: Lalaban na tayo.
4: Ikayakan na natin to.
8: Hindi tayo pwedeng mamatay dito, okay?
2: Kailangan mahanap ko siya. Kailangan malaman ko kung ano nangyari sa kanya.